kutene ngathi andiva kahle nje mfowethu. Into yona engathi niyanxila nje. Bathi waa

0: ngedwa sengibona ukuthi nami
1: ngizolala ngedwa yethu nelilami
0: lezi zone nginazo emhlabeni ziyophela mhlanga ngifayo.

handi hana halaga te lokaci musu bihinka ngai mo kaga bagu gambon da gawo gamara habuhinka ba foshiwa gombo bore sika gawo gabo remo sikwe gombo musa isi

0: Wasi wasi wasi supembi ba yari mao.
1: Alwasi o o o grupu supe.
0: Bismillah. Kari ko sallama warefa. Aranga mani nyari ko.